0: bayon chair move le di madam mwen ata ha masadi
1: I mean belok we are an endangered species 27 to 1 c'est pour acheter 26 soir ki do
0: asim kok se pou bi ke fou sa radi avou moun pase ak 35 ay di madam mwen sa gason gason sa sa se bay sa yo sa gason
2: anyway belok Asa mwen yon ti job lan ti ka yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la. E di mwen mwen petiwe ka yon adan. Mwen le sali a petiwe tou. So mwen vlo wa le gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwantra hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madan mwen papye mwen. Le mwen fin fwantra hay la gasan. Madan mwen ka di mwen antwan di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen ka sorti gasan. Mwen bien fache bikaz mwen bouzoun la handou vandan la pou voye madan mwen shop gasan.
2: Mwen jes oubliye dou sa gasan. Se jous sa yon ka tankou sa. Gwen jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pas de blague.
2: Yo ka tankou sa ben. Mwen jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mwen se pa. Gasan, mwen pensa hein. La han mwen vle pou mwen fet a hi mwen brother.
2: Sa pa an problem gasan. Nale nan yon choko kay la ye gasan. Gay petiwe sa ben gasan. Mwen ka dile pi la ya.
0: Ou asiwe?
2: Gwen mwen se piyes male we man. An ay feti job sa ben gasan. Ok?
0: Gasan, mwen kope mwen.
2: Gasan sa pa yon ay gen peti a wak, ki sa wakwe ki la gasan?
0: Gasan mwen vle la hamwen gasan?
2: Sa pa yon ay mou chokote a one time gasan?
0: An ale gasan, an ale.
2: Bishop, mwen vle man kon kachan na tep man gasan?
0: Gasan an ale gasan gasan ek majo pas me la.
2: Mwen pou yve kon luka, mwen depen ta ouya gasan?
0: Gasan an ale gasan.
2: Mwen
0: kache ban la chan? Bishop ban la hamwen.
3: Si tan lan dan pa yon sa an.